Akay tichonah kanapnok ginislah hubal, itinokonek by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkan kan oko kapsalwi, yung honok sa mahanil ko programa.